0: Nå, le mau au tia ma noa. Pe iau na i silofia, fa pe fo i fa fonga le tunu. Ia o fa se tua ngalu i le solua. Ina matu o nanga fo i mal pol kalame sa masani ai. Ia, ma le fionga i asa vea, fa pe fo i le faltua i a Victoria. Ia o na o fo fuanga lava fa le ainga. Ai manatu. Ia o le e tano fionga i le solulu. Ia o na fa aftai tuaila i la u fionga o na o faita wane. Ia, ma waso o ama noa o te toa sa vali vali mai ai. Ia, se i fatino ma fatau nuu nana i motunga afa mole tunu. Ia, e ala i nene i lava o nanga le malu fafutai tiele lava.
1: Malo, fafutai. Ia, fafutai fo i lau fionga wa e te tonu fo i ia. E fo i nei fafitau li fo o soi fuanga o lo fenga i malo fionga. Ia, olo e manatu lava e tu umailau tau au wafo tau tu ino le tatu ngaluenga ma le tatu tunu. Fafutai te lai fo i wa ia manatu Samoa. Tato poklami masani le sa fatino le fionga ya afoi ya solua wa ya staitasi peona tau tua tua ima le fionga ya savea. Ima salo le la tau fatau nu i tato poklami ya solulu. E usi me pela ufa afonga wana atang fai atu. Foi lau fai ngaluenga le nefoi yaso. Ya wa afoi tau tua ina oem sa moa ma le nefoi temi mali tu la e se fulu mali tasi. Se ya pa ia foi le tu la tasi yona tato tau ma vaile le nefoi ya wauri.

0: Wa ye ile fu fu ngale a fatino isi sa uninga ile a solua o le masino uni. Ile teimi o por kalamber si singa fua. Le tau au ino fa amdianga mo alo ma fana wa le atunu ua fa amanu ya ina i tau vanga o ta longa fa vau malo. E ala le ipine na manu malo ai. Wa fa idua le fu fu ngale teitai o le malo i le tuana iai. O nisi o ta longa fa vau malo na masi iai au ta alo le atunu u. Ma wai pine aulo, pine siliva, ma pine apa me mea. Ia e mese taa longa si si ua mea mamafa le rolangi, e peo na sa tali malo ai sa moa ele masina na te, nei. O loo faya taa penanga e faa mautu wai, faa maniyanga e maua.
1: O loo ta pena mele pepa le, ale tanga luengo taa longa, mana self knock. O mana faa tonu ina wa, o sifuru nei tau sanga li te mun faa maniyanga tangata. A o loo iai pine faa maniyanga tauna faa matuk. Ole status is singa fu ole so duo e fatto no ole fa moi mole e il tetto non è tono il turba e so letto e le yorsi singa fu o passer ca penetta il atto ole sa fatto la mai la to fa manian ma finga fa vai e se finga fa vai lenta to to pulo in mena o finga fa vai fo le to to penna e fa la titi mai la lole le ma volungo le mena race ile pa mo qualification of amanyang e tu la na ile te ulial ta to so pacific king pela fa no no motu na ai olo ye ile fa mo ni se ya mai ya tu la no ta long fa ba ma lo polo olympic ya por commonwealth ya por world por la level state is olo ye Ia na tū naira ia te mea hoa lalta tō tā longare na umane o sisinga me mafa. Po la Oceania, po South Pacific Cain, po Fela. Ai o lela fata unu. We will have an occasions of giving out o whamanianga. E whaila so lua. E whapine ila tō wata tauna qualify le tato whamoe moe.
0: Le fionga le pāle mia sa sunga la audia le mali e toa le uatea po late e vafosi. O le koluse mumua sa faa laputonga e ofo ina fa soa swani. I teimi o mafitianga o tangata mai mala faa le natura. Faa pea ni puapua ngai a fiaile soifua saunga le mua tangata. Ma ua fitu sa furfane i tausanga. Talu na faa vaina lea au au nanga i Samoa. Talu mai le tausanga ya fa iwisalauli malua e le teimi o pulenga ni usila. O le neiva yaso o manatua ai e le koluse mumua Samoa. Nisi o ta i ta i sa asa i na mai le ngasu o le tae ao i ana au au nanga. Ai maise o nisi o tamali o le atunu na amata mea. I le taita ia leo le faa laputonga i na ualoa ia. Le koluse mu mua sa moa i se tu la fono na pasia. I le tausanga ya fiv se lau i vatolu. Stasi o tamali i na urua i avea ma bele stena le faa laputonga. I na ua tuto tasi mai le taita inga le koluse mu mua ni usila. O le tofa i afaleao maka sa ponu. O se tamali ina tele tausanga o ia taita ina le koluse mumu. Ma o a faa te tele ia ofa ma vale lia o nisi o mala faa le natura. Na pito tele aile sao le faa laputonga i fesoa swani. Na tu ina atu ilo tatu utano. Na faa wau ia fesoa swani e isi fo ita ita i o le faa laputonga o lo ia ile teime nei. I nisi o faa vilame faa le natura na fiai Samoa. E peo le tsunami le tausanga ilu afe ma leiva. O le vayo sone ili faa manatuina le koluse mumu. O le aso faa vau malo o le faa laputonga le lorangi. Wa faa tino ai ma se tasi o ana au au nanga fisoa swani. O le tuina le o toto maile lau tere o le atunu u e fia ofu o lato u toto. Mo ngase ngase, ile au au nanga mtanga aluenga le soifua mano loina. O lo mana umie le mtanga aluenga le fisoa swani. Ona wa faa ititia paina toto e faa leo leo mo ngase ngase tinga ina. Ai maise onisi a fia leona ma le soifua, ini faa lave lave. Tala yore ne yaso, soifua.
2: If you eat butter daily,
3: soifua, this is what happens.
2: Wemo bia se reit lele yela fua yau se leni mo ainga ma wo i Samoa Manusina. JD Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua i tupe. Wave maru pui puia. Tali ya lo manao. A fio mai i le onopi numero 5 Smith Road, Kuta. Pe wala au mani telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o seki ale rate tamato JD Finance so swani mo
4: station sponsor
3: Ole tatemi le ua tue fitu minuti on tale tu las fulma le lua. Na faa fonga le tatu tunu ui tatu telefoo mai Samoa. Ta pena ina fuia le fionga ya ngalwa ilmana. Au tanga vaya tipi au tanga vaya. Pe una longolong pui di fuia malo le tatu tunu ui. Tu sa fuia meolo tupu, ma la tupu, ma umaya fuia ina tupu. Isio tatu tunu pele o Samoa. Terminei, o faa fonga mai le pese nele mwole tuelo faa anga mo nai tina umalava o lo mfain faa fonga fonga mai mesu tina lo faa fonga mai tono mautanga singase po fela wase vaenga o mafuta mai ei ui no mai ela sa tina ai mwole tuelo faa anga mo o tau le pese nelei ia faa mwole fu la faa mwole ena ilo faa fonga mai ia matue faa fonga e fu le taa ua o tau le taa ua tele o tau a wene o tau manatu faa tau vaa ya te o tau ne te wese tina e manatu faa tau vaa ya te ia e tāua te leo tau, ele ngata le tāua ya mātou, e tāua fo ili sila whanga le atua. Rofa te leatu mō tau tāsu ma le lua, whafonga le tātou pokalame, ualu pepe, le taumanu, ele malu tai au.

0: Ole tatai mi le ua se fulu ma le valu minute o te aile tu la se fulu ma le lua man tua tatasi mai fulu tatu pokalame le so na fa fonga tatu tunu ul tatu pokalame pe ona tapena ina le fionga ya afoa le pe le mani walu pepe le tau manu I le malu tai au fa mo mo la Moses fa bo ponga ila solusu ma le fitu ul masina le nei aile I umal masina le nei o me msalo polisi la lua vai aso ma fa fonga tatu fa fonga tatu pokalame na ia o te loari e foa kele I loa ni sio faa fonga mai pesa la tau faya le faiva na ole elipo.
1: Ia.
0: Yeah. Wa tuwa matonu. Ole kele le yo leipo. O la umatai ai volna. Yeah. Wa ne faa fonga la tunu. Kwa el waku nye le, le masin le lamatanga le tausang. Faya kunye uke moke moke elipo. Afa mai kele loa. Anko umakuwa le loa se matai po. Wa solo atoa voilele I le palapala. Ah, ne fa fonga la tunu. O ta fia mai pa pala ono le tele un alu ma ma fa le tonu le tau. Wa fa inai. Ai ole mato nu ole tele le po ale la po. Ke lo pesa e lipo pe a usa e lipo.
1: Sa o a un tele. E no fo la talanta in un or sami fa fa e qua I lo fia ma se fa I va.
0: Ai sa.
1: O a e marine lu vole lo mal fa kali fa va
0: yeah yeah yeah
1: ai wait I want to langa le fi ngota ne lo ngata I fa le le man e man to vo io o pe o fi ngota ne a o le ipo le foli a
0: yeah
1: o le ha le nga
0: o le pipi
1: o le pipi o le o tungani a
0: tungani
1: o share man to langa o mo va pena o fi ngota ia e tali tali mata ai ai le ia nai ai mo shai nai to ina mo ma tua ia so fa ia to ina e pe yo o ma tua
0: ia
1: I le meo le mata ai foi le e na wa ta wa ia wa mo a foi le le wale ai ia nai fi ngota ia sa silio no ma nai ma mata mo fi ia so
0: ole ma tu nu vo wa ta wa lu pe sa no ma tu nu vo te le yo ta fola le o ne o ne nai te lo le tu ngane mo le pipi ai ma kwa leia mo sisu kwa le farikemi ye.
1: Ya.
0: O matua pewa lefi ai ye. Ya. Ya tupulanga le temi nei. Ono o mavaya tu ne tangata ma tutuwa sa ye. Ya o leila sisu tupulanga to e fifi ye. Pa ole mero fifi la kou yo. Ole bakuwa moa. Ole moa. Ole moa moe. Ya ole pua. Ole vane fafonga latinu. Ai o matua ingalo e matua. Lelo pula se le vanga na. Na sa soi fua malolo ina le leia I tatu matu elas.
1: Ma li ero.
0: Ya. O fi ngota ol sami e nga mai a fa ngalo e le se me popole pe ko e fa si singa luenga ye
1: e pe yo tele ale o nai mto tau si as e tangi mai ala tau mo mo o mai fi ngota ol nga tai fa le mtu la va pena e sa o ia o wai e pe yo nai to ale ne ye yo no na tau mo pe a pe va tu ye tu la nga ye e fi ngota ol ol sami
0: o lo tina e se fi fi alo fa ngote I me alo e pipi fai tungane e fai fole tuise e mantua e ko sa solo kinga e le nga chele I loha se meo ngi me wa le alu e fa ngoko I la tu ai nga I tonga ai no tau nu ma I le mato nu ia wa mau mato ia o kirkilo solo si makinga pe poangi me tau si mato e ko kele e mana mia singa me ai vo le tau si ma tau fa na e nga lo le smoking a fa ina le nga luenga na o le pipi o le fa tungane ia o le kuisea ia fa kui kui e wa tasi na me o sha sha to e fa vo le ia la nga so fo a mai la a kui kui vo le ia nga sa fa e lo tanga te la nga ia kui kui e umai fo o pe ia la ua vali mu umara ia ngutu tangata vale fa fonga la tunu wa ili kui kui
1: ia e sale nga tare malu fulele I tau mafa ia e sa mawa fo ina se len io mtu avo ina aso ia afa yo le ato tungane po le ia sa mawa ile fa su sene ia mai taimi vo ia ele isu ia le tupe ele isu ia le sene vo ile ta la vo ile mai ia sa va pena tu langa sa ia ya esa o ya wa umange ngai kui kui
0: Ma vali mu ma folinga. E vale, anche la mu lima era mu coi malungu, come mu coi a fa la ngango le urupo vela, vai mu va solo a to a tuai.
1: E al me voi ma caukia ore. Ora coi coi ma coi coi vole le makala kala mo. E ai si ora ma bua ma he kaki ba coi e fa nga al fo fonga.
0: Io e
1: a chi vole le mo.
0: E
1: e fa mai fa nga nga.
0: E fai mai alato o le mana io al fingale na e lei se sami de tonu ole o tu tu e ma ma u ah ma ko nga io e nga nga aki a va ne va fong la tunu e ma ingo ko mer sua sami nga e fa ko ka sa mi lo le ole ole anol tu tu ah o mena sa fa ila to mena na la nga ki nga ma ku ku e ma fo le ya ya fa fa fa fa fo e fa fa solo a vole le ya o nga i la verse se fo fo mo se ya e va ku u ya nga ua le mami miki fo mar sua sami ya
1: e o mingo tu langa le na ele ma na o e fo le rusi sua
0: vai ya le sua vai le tonu tu tu ya ele ma na ma ma sua vai ne tonu tu tu ya ka lo fa ya ai lo ko si kan ka sa mor ke mio ko fa il nga wow i nu u ye pe o tu amua o fo le le o mo o fa vai tele vai le yo o inasa tele me o atu tu ya so ya ma atu tu ngane yo ape o nga tai o nuna e mala fa solo ku vai ko roa fa solo ku ina a tele le fingo tele na a tu ngane o le ipo ya ma mera o tu tu a ya a se mele le tele wa tasi na o so voi o tanga tai o kuwa pe fe me o ya a ka ku lo nga ku le pasi fa ka o ku ku nga ole malato nga wa kwale de vesi ale ki ni fu ye le a ku ku pe a uta tai o fa ngota pe tu langa na ma lo fa tai multa tu tala le ni ya fi fi a mo mo wa mo se o nga multa tu tu nu to te pa i tu e mesa sa nga lu lu me ta tu ma tu ya fa fu ki ala ku sa mo e wa nga lo ya o e po fe me mo le me le a alu ko su e
1: Ah. Ma eu fui ali malule, ele mai fui dele, e nem tu está lá. Eu olhei a foi tomar ia a pelua ia mal no sua foi. E já tá falando aí aí foi ia o telefone ou langa já mo. Aí mas eu ali mano eu tu singa. Mole fa fenga tu fa fenga ingo me mau a mai ele. Aí foi sua aí pô. Ya ona li liu le hanga ile foi me ile sei pô no mau. Ale o mau ile me le waf. Mau ile me na auto ina ye ale afi se la u fi fas mo mo fit. Le man na yo ne tu sta la ma la tu fa mo mo ngom tu tu sing a to no le la man na ye e mata ai ma ye le fa fonga le tu no ina to ina mo ma tu.
0: Ya wa man na ye na tala za tu si e ina i tamam matina i yaso ya. A wa me yo kusi la uri e kemi.
1: Mo le tu le ngal va tai la tu le ngom tsalo va tai va la mai mo le fa
0: ma lo la mo tsalo
1: lo fa tu ya ma o fenga lo ngam
0: Oi mana ainga. Ya mesefo ian tapo ian le tamamu tina matua pro lo nato lo fi fi to fa fonga nei mea nei fam talanga mesa tupu ma soifu ma ilaso au tatu ye sa mo ya manatua i ele ka kaunka ku valitu di ma nei vang a tawa tatu to ti lo nga ye ya polatu langa moni tau na ye ala vat fo tatu tapisele ya le fo mele fa wol tapo kala minisio vanga tatu fa so ye fo
1: dai
0: E mole tolo fa nga mola to mola fa nga mga alwe nga ni foi taimi fe la volo e mafuta mai tato proclame a pese ne mole tolo fa nga moto e ma se volta to fa nga alwe nga ma mana tu mai le fo a matal tato a sa iringa restala fa fo mai la membership e mole tato proclame ne foi tau sanga luanga lufitu

0: Ole fa ulo malato personal to matai Ramona ya ole we live in a New Zealand Ramona le lave pese mala uli isamo ali fo no mata mata ilungo le Facebook fo ya no vai ele le se ata se video se tasi fo yo ali ya ele matua tele stama stangata na malanga tu fafo malanga la isamo malanga sen fa na u ta fa o sen to lu no tu le ta u tu lungo la ul tele ele fa bukunga la pisi van e fo fa fo la tu nu la tele a o me o pusa me tono mo mo me ai fo inga o ta ai jo lo lungo la tele a tu le si ali le ma se to lungo se fa na tu la ta vale ai fa tonu la fa na o la ki fo inga ka mi e o e piki ma le la pisi van e fa fo la tu nu ya a mai lo mal mal fa fa talanga si usol nei fa pe mai ta to ye malanga tu fa fo ta tu na ma ta to a ku sa mo ta ma fa lo metono al ma ave lo la pisi a worka ai solo ya e lo fo lo tu nu ma ye ta vai fa ma mal lo tu nu a lo fi fi lang fa talanga fa mai lang lang ta sanga mai ya ta to ya me se ta tu ye malanga tu fa fo wa mo ye sa mo le ta le metono sa mo ya Asia sia ka ma fa ma ai ka mi sa mo ni meton
1: na ton wa le to fa fio fio to i se ta la ya fa ma lu lu to i le au fio matangi
0: ya ya ya
1: wa a fu la ye i tu la ngale te no fa la o ma fa ba sen a ta to le fa fo i tu la ngale e to meton mo pi o
0: KFC
1: o tu ta to ye fa fo ya ya ya ya ye pi wo ma san ye ya ya lu fa na u fa ta u ya i tu la ngale
0: ya ya ya
1: ya a faila tulanga le wo pai pai tulanga ye la pisi va ne fa fo mo le tunu ya o sa mo o la wo ma sa ni sa mo la to
0: ya
1: o ma sa ni a tulanga i fa ngo la pisi mo me va pena le wo te te va ya ya i wo faita ya me o carlone lo ye la pisi no ma fio a sa o ya a fa i fo la wo mo i se fa tuanga ma i sia fo ya lo le tunu o mo tunu pena ya tatou le malanga tu i fafu. O wae pe o tatou wae e te le no atu ma.
0: E me se pe olam tamuiti?
1: Ma fea e me i o fa inga i e tangutā i a i samo.
0: Ma olam tamuiti pe olvanga mo mua nai fi o tamuiti ol metono. I leisi KFC, msalo la kaum falikako KFC.
1: Ia.
0: Al metono ala wei ai. E pe o vanga na, ai mana ilfo tuanga si e fu i halo la tunu. Tatou i e malanga i samo. I mwai kua fu i fu i si mena ve vesi, mai fu i e tatou i tangata atu i fafu. Ngā fwai fwai fusu angai kongol metono. E nisi kaimi. Ya, eme se fwai le ato tātou, tele fwai tionga, fwai lele le servers anai tangata i Samoa. E, kam fwai fwai, uye kako fso soani yai. Mako se taimi tal tal noe yai fwai tamaitai. Ali, fafen fafen lau servers leo kele fie fie le melea. Tal tal noe le mu yai. A wiki alako e fwai misa yai. A wala fwai kua lau servers le le melea ke servers yai. Tātou i nei e palalangi po inis tangata. Va tu fu sa mole nge e sa nge tu nu se fu sa moya ah
1: sa olele
0: na mo pe fa ya lunga le fata fata ya ma tatu mana tu vo ina tatu a inga ya ma lo fa na wo lo tong fa fu la tu wi sa mo ah ya na se fu tuanga mo tatu i malang sa mo yo e ata ma fa lo metono e va ile se ile se pe pa ma fa vo ile le nga pusa e ma lo metono alu mo ku ko ngol ka vale ave ya ko vale ah Yo afa upe afa ke sau e sau mangi ka ka ka wai mi la pisi ru molo fale. Fa mate te tele fi fi. E pe afa la nga wo ka wai ru mo falo isi ai nga e wa kulis kamale mi sanga fanga. Tu ta vale ai ota la o la pisi. Yo. Wa nga la tau ta tu titiro le ai ia ai o mana tu ta tu poklamena o le oto e fa minute tale tu la e tasi. Yo mai afa ta tu poklamile so fo.
1: Ya, mana tu Mencua meja tu pun kalau mevasa lor bayaso, dah awal itu lembu, ya asfray lefoh ia tu filo iman ofengal wengal asfray le.
0: Sungai Mokeni,
1: sungai Mokeni file, ya asto na iya oleh
0: Global Mokeni,
1: ya Mokeni vo, asa vo iri Mokeni,
0: asong
1: fu, asa vo iya tato Global le poile. Ya valu foi hanga tsfulu an.
0: Ya malta to pokla mita ya ol la sal,
1: va la sal. Ya ya la sal na nga lu e twai foi no fiona ya taito na waspen, ya mal for to Jerisa. Ya so ngo fu, ya to fe lo foi mo la foi nga nga la so ngo fu. A so lu, ya ol pe ya ultima ta ya kisa.
0: Ya, so lu kisa.
1: Ta salaya ya a so lulu yo la sui for sema
0: sui mo keni ma
1: sui mo keni ma le patu ya ma le por kalamena lo so lulu ya tato toi filo ai foi le la so luas fulu ma le fitu o le masina la mon le ya ai o mo natu sa mo mo la ufita fa fo fo mai wa o mo foi si ui o le matau tua mo le fionga le rikonvina. Tansi ia sa wha amalia ina lau tau tāpua inga e sa mātau whaiatu. Wha malulu tu fo, mā suatu vai malu pe a whai sa sala pe la pelo pēranga ngana. Lea ia se whai vai au noa ma se mau mau. Toi whailoa i se mālama o mua mua pe a whina ngalo ia ine tua. Mumori atu ia i se o tau soifua. Ia, soifua le fionga ia le malu mo sok malosi. Ia, o la mā au ngālulu e sa tau tua ina o e sa moa le fionga ia le malu. Timoneone peni amina whenunuti.
0: Ia, tsoi fuia ma imanuia le nei aso.
1: Nau tau paanga masani lavo le nei, le pē le mani, fa soi fuia.